0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: এখন আবি
1: 105.5 louder than your weekend plans.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Noon, Pastor Johnson.
1: Hey, good afternoon, ate.
0: Ito na naman tayo.
1: Yes, back to the bull game. Yeah. Back to the bull game.
0: Mag-iibo-ibo moments na naman tayo ngayon. So, maulan ang hapon. Medyo magulo ang weather ngayon, ano? Kanina yes. Maulan, tapos ngayon naman medyo mainit ng konti. Kaya kanina, gusto ko pa sana umuwi. Kaya lang, sabi ko, baka mamaya, lumakas biglang ulan. Kasi di ba may time na biglang lalakas ang ulan?
1: Oo.
0: So, mahirap. Alam mo naman, pagka gantong wala tayong sasakyan, commuter lang tayo, mahirap mag-commute. So, kaya, ayun, dito lang ako. Tambay na sa studio for 1 hour lang din naman. So, magandang hapon po sa inyo lahat. Maulan na magandang hapon, na yes. Mainit, na maulan, na magulo. Hi! Sa mga viewers ni Pastor Johnson, magandang hapon, mayang hapon sa inyong tanan.
1: Okay. Mayang hapon sa inyong tanan, guys. Among mga panghinaot nga namo sa mayong panglawas o mayong pangunahon na. No? I know nga kanang ang uban karon nag-relax gikan sa simbahan, no? Kay usahay kining gikan ta sa simbahan ba matingala ta nga murag inighuman natong simba, markapoy atong paminaw, no?
0: No, nakapagod naman talaga din. Lalo kung ikaw yung kung part ka ng team, halimbawa mag-prepare ganyan, nakakapagod talaga. Nakakapagod din kung wala ka ring ginagawa.
1: Oo. Mas nakakapagod yung walang ginagawa.
0: Yung nakatungay-ngay ka lang.
1: Ano, bakit kaya ate, no? Bakit kaya ganun, no? Pag galing ng ano, pag galing ka ng church, bakit parang naubusan ka ng lakas pa?
0: Oo, kasi somehow ano gumagamit tayo ng energy, yung brain natin, ginagamit natin para makinig ng preaching.
1: Yes.
0: So actually, kaya alam mo sa mga company, Jones, Pastor Johnson, yung kaya maintindihan natin kung bakit mahal ang bayad ng mga executives.
1: Mm.
0: Kasi yung brain nila ang binabayaran.
1: Yes.
0: Yun ang ginagamit. Yun yung nakakapagod talaga. Pareho lang naman nakakapagod kahit yung mga physical na trabaho. Nakakapagod din naman. So, pareho lang yan. So, kaya tayo, pagkagaling sa church, napapagod din kasi nakikinig tayo ng preaching. Plus siguro pag tinatamaan pa tayo ng mga salita ng Diyos.
1: Labi nang maigo, tasawali, kapoy dyan na.
0: Kapoy.
1: Sometimes, ang kanang maigo, tasawali, is, kuha na siya. Kinhanglan, maigo dyan tasawali, kada Domingo, kay kanang, kung dili na ka maigo sa wali mang God, wala na para sa imo.
0: Correct.
1: Oo.
0: Tama yon.
1: Wala na para sa imo. Wala na kay, wala na kay portion makuha sa wali. Dapat maigo jud ka sa wali para na kay makuha kay di man ka maka-learn, no.
0: Correct.
1: Muna nga sa mga members, sa mga leaders, og sa bisan sa mga pastors, usahay kung ang pulong sa Ginoo para nato ato jud nang dawaton. Kasi panalangin gikan sa Dios. Okay, na amang gud nay plano ang Dios nganong niabot na sa tuwa ang kinabuhi.
0: Amen.
1: So ato sa ta sa to ang kwante. Shout out sa ta sa to ang mga viewers
0: sa
1: FB live na to. Pastor Stanley Bilyonis, ako ning kauban sa basketball.
0: Shout out to you, Pastor.
1: Mayo kay ni modula.
0: Parang ikaw, Pastor. Mga Pastor, magagaling maglaro eh.
1: magagaling maglaro yan kasi walang mga bisyo yan sila.
0: Correct. Samahan pa ng prayer.
1: Tapos si Pastor John Andalan. Oy, I miss you, Pastor John Andalan. Og ako ang amigong si Pastor Kadapi. Marom sir sa Butuan. Taga Mindanao ni sila ate. Alam mo ka tingala mag-exonan nga magkuan taron magbisaya Tagalog kaya nga kuang kauban karon Tagalog si Ate Maricel.
0: Hello mga pastor.
1: Ikan po ni siya sa Luzon nagpastor og gidala sila sa Ginoo dinhi sa Visayas Bohol. Tuta sa ato ang igritsa na ato ang mga kuante. Ito ang mga kauban sa banda.
0: Binabati natin si Bing, si Felix. Shout out to you, nasa Amerika. Mag-asawa, sila Jackie, buong pamilya. Tapos si Sir Neil. Saan ka mang
1: sulok ng mundo.
0: Lupalop ng mundo ngayon. Si Chef Lagaan.
1: Laagan.
0: Chef Laagan. Ah, Chef Laagan. Hi, Sir Neil. Si sino ba ba? Si Rodney, bagong tatay.
1: Bagong tatay.
0: Si Gio. Si Japet. Baka may malimutan ako.
1: JK.
0: JK. Si, JK.
1: Si JK. Silang Madam Lucel.
0: Si Luchi.
1: Ikuan silang
0: mga support system natin
1: mga
0: yan.
1: Support system. Mm-hmm. Silang Japet, silang Chanda.
0: Chanda, yan. Admin natin yan si Chanda, di ba?
1: Oo. Si,
0: si Joyce.
1: Joyce.
0: Ang ating
1: si
0: taga-video. Mm-hmm. Oo, Gio.
1: Si Gio. Og, of course, ang inyuhang DJ karon si
0: yes.
1: Ate Maricel og
0: hello.
1: Ang inyuhang ubos nga alaga Johnson yeah. Anday.
0: Hello.
1: Oy, natay bagong member ti ha?
0: Sino?
1: Si Shisha Anday,
0: ay,
1: my daughter.
0: Shisha. Sumaka Shisha. Oo, matagal ko nang sinasabi sa iyo yun pastor, di ba? Talagang buti na lang ang talaga nagmana si Shisha sa iyo. At
1: ato lang ipadungog ang basin sunod Domingo madunggan na nato ang amo ang
0: yung ni-record nyo.
1: Na record na kanta nga nana ko ang anak. Okay. Ato ta sa sunod nga kanta magigzonan.

0: kwento ng kantang yan.
1: So, parang sa kabila ng lahat ay mahal mo pa rin ako. Parang ganun, mm-hmm. diba? Na kahit kahit natutukso, kahit mm-hmm. na ganun, oh, maraming pagkakamali sa buhay. Pero sa kabila ng lahat, mahal pa rin tayo ng Diyos.
0: Amen. Amen. Totoo naman talaga yan. Yung kumbaga, sabi nga sa salita ng Diyos, diba, there is no condemnation in the Lord. So, totoo yan. Si Lord never na nag-condemn sa atin, never na nag-judge. Yung tao pa. Na pareho din namang makasalanan. Diba?
1: Ganun talaga ang tao.
0: Oo,
1: eh.
0: No? Kaya hindi mo alam kung matutuwa ka. Ano? But anyways, basta alam naman ni Lord yan. Alam naman nila ni Lord ang puso natin. Ganun. So, yun ang mas importante.
1: Oo. Para kagaya ng ano, ngayon, meron kaming ginagawa ni Pastor Eliasar. Na parang ano, tepa?
0: Ano yan?
1: Parang sports na ano ba?
0: Sports na?
1: Activities, events. Oo. Kaya nanggaling ako kanina sa kanila kasi kahapon may event kami na sports para sa mga parang yung mga church na nagsumasali, nagdadala sila ng mga young people, ng mga tao na wala pa, hindi pa nagsisimba, diba?
0: Ah, okay. Maganda yan.
1: Ano,
0: Anong klaseng sports?
1: Basketball.
0: Oh.
1: Tapos, tapos, pero binibriefing kasi marami naman din ang ano, mga Christian na sumasali.
0: Mm.
1: Kaya yung mga hindi pa nagsisimba, binibriefing na sila na hindi tayo pwedeng mag ano dito ha, yung mag anong tawag diyan sa mamalikas ate?
0: Magmura.
1: Magmura. De, bawal yung mga yawa, yung mga biste, bawal yun ha kasi technical tayo diyan kasi.
0: Ah, maganda at least na ano na. Yung simpleng bagay na yon.
1: Kaya nag-usap-usap kami. Eh, paano kaya yan i-deal no na ano?
0: Siyempre, hindi naman mabibigla yon. Yung iba talaga, pag nabigla sila, mapapamura sila.
1: Mapapamura talaga. Kasi hindi,
0: hindi pa naman Kristiyano yung mga bibig. So.
1: Kaya nag-usap-usap kami ni Pastor Eliasar. Sumagi sa isip ko na natural talaga yun sa kanila. Kasi hindi pa naman yan ano eh.
0: Mm-mm.
1: Kung sa Bisaya pa, hindi pa naman yan mga Kristiyan talaga na luto eh.
0: Yes, totoo yun.
1: Na kahit yung mga nasa Bible study natin.
0: Naman.
1: Oo.
0: Kasi ano eh yung paglagong spiritual, yung growth natin. Hindi naman pare-pareho tayo.
1: Oo.
0: So hindi naman yung instant na mabait ka na or hindi ka na agad nagmumura.
1: Oo.
0: So dapat lang tayo marunong din umunawa. Hindi agad tayo mapanghusga na, grabe naman umati ng Bible study, nagmumura pa. Kaya nga umati ng Bible study, eh, 'di ba? Para matuto, lumago sa salita ng Diyos hanggang sa yung mga bad habits, mga bad character, baguhin ng Panginoon ng paunti-unti, di ba? Hindi yung pagbawalan agad sila umaten kasi nagmumura sila. Mali naman yun.
1: Nakakatawa nga, te, kasi yung mga taong wala pang ano, di pa ganun ka taas ang knowledge sa Word of God.
0: Mm-mm.
1: Honest sila sa sarili nila eh. Honest sila sa sarili nila na umiinom pa sila. Nakakatuwa nga eh.
0: Minsan
1: parang mas honest pa yata yung mga
0: bago.
1: Bago kaysa mga
0: matagal ng
1: Kristiyano. Matagal ng Kristiyano eh.
0: Na matagal na ring may tinatago.
1: Minsan ganun eh.
0: Tinuod.
1: Natutuwa nga ako eh kasi nakikita ko sa kanila yung innocence.
0: Yes.
1: Parang innocente pa sila ba?
0: That's true.
1: Ano, na masabi pa nila na talaga pastor, nagiinom pa talaga ako pastor. Pero inano ko naman pastor na nag-isip naman ako kung paano ko
0: tanggalin.
1: O
0: tigilan. Totoo yun.
1: Kaya encourage namin sa kanila, hindi naman yan makukuha ng diretso.
0: Correct. Ng isahan lang.
1: Yung isahan lang. Hindi yan makukuha ng isahan lang.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Matagal-tagal pa yan bago ma... Ang importante lang na na papasok ka sa simbahan, makikinig ka ng salita ng Diyos.
0: Correct.
1: Kasi hindi mo yan kaya sa sarili mo talaga.
0: Correct.
1: Pag sarili mo ang ano, yung parang yung sarili mo ang magtatanggal niyan. Hindi mo talaga kaya yan.
0: Oo. Totoo. Yan din yung sinasabi ko nga eh. Kaya pareho tayo na yan din ang sinasabi ko na ano yan, yung it's a process. Mm-mm. Hindi naman unang attend mo pa lang, ang bait mo na agad.
1: Oh,
0: or tanggal na lahat ng mga ano. Process yan eh.
1: Mm-mm.
0: Isa-isang tinatanggal yan ng Panginoon sa tulong ng salita ng Diyos.
1: Oh,
0: ang
1: amen.
0: Importante, uma-attend. Oh, yun yun. Kaya wag natin silang pagtabo yan.
1: Oo. Oh, oh. Ang importante, uma-attend. Kasi yes. Sa katagalan na
0: pagdalo.
1: Oh, pamiminaw mo sa Word of God.
0: Anong pamiminaw? Sa Tagalog,
1: pakikinig.
0: Sa Tagalog yung pamiminaw, yung kukunin yung mga sinampay. Pinawin mo na
1: pakikinig,
0: yan.
1: Pakikinig. Oh.
0: Ah, yun. Ang layo, no?
1: Kailangan talaga maminaw ng Word of God. Kasi, kung gusto mong mabago yung buhay mo, kailangan mo ng Word of God para mabago yung buhay mo.
0: Yes, correct.
1: Kung gusto mong makawala sa mga bisyo, gusto mong makawala sa mga hindi
0: maganda.
1: Kanais na o hindi maganda sa buhay mo, maminaw ka talaga ng Word of God.
0: Ama, maminaw ah. Maminaw.
1: Maminaw. Maminaw ng Word of God kasi yung Word of God naman talaga ang may malaking ano te, may malaking ano ba, part para mabago ang buhay ng tao.
0: Correct, correct.
1: Kasi pag tayo-tayo lang, wala eh.
0: Ah, wala.
1: Mag-promise tayo ngayon, mamaya-maya. Pag ngayon, sabihin natin, ayaw ko na.
0: Mm-mm.
1: Mamaya-maya, pag walang Word of God,
0: ay, ayan na naman.
1: Pwede mo na baliin yan.
0: Correct.
1: Kahit na nga, kahit nga may mga Word of God na eh.
0: Mm-mm.
1: Ang easy na lang baliin yung mga
0: promise-promise
1: o mga sinabi.
0: Tinood, totoo yan.
1: Oo, totoo yan.
0: Kasi yun yung kahinaan natin bilang tao, pero kaya nga kailangan natin ng grasya ng Diyos para
1: sabi ni Pastor Eliezer, ang maganda nasa isip na nila na hindi magmura.
0: Yun.
1: Nagsusuri naman sila kapag minsan di nila maiwasan.
0: Oh,
1: amen.
0: Nabibigla.
1: Oh, di ba?
0: Oh, tinuod yun. Kasi alam na nila na ang maganda, alam na nila na hindi maganda yung nagmumura.
1: Yes, at so, least
0: conscious na sila doon. So kung nabibigla man sila dahil hindi pa nabago pa nga ng lubusan.
1: Yes. At least alam na nila. Alam na nila na ang pagmumura ay hindi maganda.
0: Correct.
1: Yes.
0: Yan ang ano. Maganda yan. Pagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagp
1: yun eh. Kasi parang inano yun sa Father's Day na event.
0: Ah, okay. Oh, maganda yan, maganda yan. Kasi isa din yan sa way na maabot yung mga ano, kabataan at mga hindi rin kabataan.
1: Oo.
0: Mga kalalakihan.
1: Oo. Yung mga hindi pa talaga na ano ng Word of God. Mm-mm. Maka ano sila. Kasi may bago magsimula, may Word of God. Oo. May magwawali si Pastor Eliezer. Ayun. Oo, magwawali. Eh ba, Pastor Eliezer, sabi ko na nga eh, Tagalog Bisaya tayo ngayon eh, magwawali. At saka mamiminaw ng Word of God. Ayan. Salamat Pastor Eliezer sa ginawa mo kasi nakikita ko na ano eh, yung mga young people o yung mga hindi pa ano te
0: oo.
1: Na nadadasig talaga.
0: Ano dasig? Hindi ko alam yun.
1: Nadadasig meaning na ano te na anong tawag dyan?
0: Nadadasig.
1: Parang na ano ba? Na sumigla. Parang sumigla sa pagpangalagad. Ayan.
0: Parang
1: na-encourage. Na-encourage.
0: Ayun pala yun, dasig, na-encourage. Okay.
1: Na-encourage sa pagpangalagad.
0: Maganda yun. Yes. Tinuod yan, tinuod. Maganda
1: na-encourage talaga. Sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos.
0: Amen, amen. Pagpalain kayo ni Lord sa ginagawa niyo, Pastor Johnson, tsaka Pastor Eliezer. That is a very nice, yung program
1: yes.
0: and ministry para sa mga kalalakihan. Kalalakihan pa yan, ano? Wala pa yung mga sa babae.
1: Kalalakihan pa yan. No? Kalalakihan pa yan. Walang problema yung mga babae. Madali lang yan. Madali lang man yung mga babae.
0: Sa bagay po. Sa bagay.
1: Yung mga lalaki kasi marami ang ano ba? Marami ang lingaw, marami ang ano. Kaya, naluluya lang sila sa kakapoy sa dula, Pastor.
0: Luya? Ginger?
1: Oo, natakdan na si Pastor Eliazar sa Tagalog. Ano? Tagalog, Bisaya nga istorya. Oy, ato asang i shout out ang ako ang bayaw si Pastor Kurt Mills is watching, Pastor Dodong Byron sa Ingenicia sa Jensen.
0: Shout out to sa inyo.
1: Si Cindy Claire Ramada watching po, si Cindy Claire Ramada.
0: Shout out.
1: Shout out Cindy Claire Ramada. Oh, nakatawa ko sa kwani. Naluluya. Naluluya lang sa kakapoy. Naano talaga kami ito kasi one day league yan. One day league. Tapos sa isang team, parang nasa apat na laro sa isang araw. So,
0: ay, dami.
1: Daming laro sa isang araw lang.
0: Halos maghapon kayo yun.
1: Gabi natapos. Natapos mga 7.
0: Pero alam mo, yung pag ginawa mo yan para kay Lord, kahit pagod ka physically, ay ano, malakas ka spiritually, di ba?
1: Yan talaga.
0: Yan ang napansin ko, pagka yung ginagawa mo para sa Panginoon, parang hindi ka napapagod eh. Parang ganon. Kasi masarap mag-serve kay Lord.
1: Yes.
0: Masarap, lalo pag may na dadala kang souls sa, para sa Kanya, sa Kanyang paanan.
1: Yes, yes. So, ayan. Thank you so much. Minaw sa taog mga alawiton gikan sa Evolution.

0: Maganda yung song na yan kasi unang-una, Tagalog.
1: Tagalog.
0: Naintindihan ko talaga siya. Pangalawa, ang ganda ng ending, parang love song. Di ba yung mga love song ng mga 80s? Mga ano, may ganyan sa dulo eh. May paano sa dulo eh. Parang, mahal. Ganyan mga ganun-ganun pa eh. Pwede naman mag-end na lang pero yun, may parang mga pabuntot ba?
1: Yung mga ano, kasi yung composer kasi ito eh, natao sa 1980s eh.
0: Ah, kaya naman pala eh. Sino ba composer na yan? Ikaw ba? Actually, maganda yung song. Isa yan sa song na gusto ko sa Evolution kasi naintindihan ko. Parang ano yan eh, sa pagkaintindi ko sa song, yan yung nagpa-promise ka.
1: Yes.
0: Sa Panginoon, nangangako ka nga na, Lord, sige, magmula ngayon sa'yo na ako, Panginoon. Diba? Parang ino-offer mo na yung life mo, yung buhay mo sa Panginoon.
1: Yes. Ganun, ganun talaga yung ano't eh, yung thought ng
0: kanta mo.
1: Kantang yun.
0: Oo. Kasi ikaw nag-compose niya, no? Paano mo na-compose yung song na yun? Anong nag-inspire sa'yo para ma-compose mo yung song
1: ano
0: na
1: yan? Ano yan, T? From experience yan eh.
0: Mm.
1: Ang dami ko na kasing experience.
0: Oo. Sandali lang, sandali lang.

0: na. Ang ganda yes. ng song na yan. Ang naiintindihan ko lang dyan sa gugma.
1: Oh, sa gugma mo. sa gugma mo, Jesus.
0: so, paki-explain naman pa, sir. Ano
1: ang
0: bang
1: thought ang na nag-compose na natin, si ano, si yung amigo ko rin.
0: Ah,
1: na si Delmar Omolon.
0: Okay.
1: Pinakanta lang sa akin yan.
0: Ah, okay. Pero maganda yung song.
1: maganda
0: yan.
1: Yung song.
0: Oh, maganda. Ang
1: ano lang dito, kasi nung nirecord namin ito, nilagnat ako eh. Tinangkaso ako.
0: Ah, may lagnat ka pa yun.
1: Kaya parang malat na malat yung pagkakanta ko.
0: Hindi, maganda nga eh. Nakatulong nga actually. Mas lalong gumanda boses mo eh. Ganyan ka naman eh. Yung kahit na may sakit ka, may lagnat ka, hindi alam nung mga nanonood pag may concert tayo.
1: Oo,
0: may
1: noon.
0: Mga panahon na talagang nilalagnat ka, may Oo. Sakit ka. Pero pag nasa stage ka na, parang miraculously, nagpe-perform ka talaga ng maayos, natatapos mo yung ano mo, stint mo eh. Hindi alam ng mga tao yun, ha? And yan yung isa sa magandang talent na binigay sa'yo ng Panginoon. Yung talent ng pagpapanggap na wala kang sakit.
1: na parang walang sakit, pero may sakit pala.
0: pero may sakit pala.
1: Ilang beses na yun, te. Ilang beses na yun na
0: ilang beses na yan. Nagko-concert tayo.
1: Nagko-concert tayo na, tapos ano?
0: Oo.
1: Ay, shout out Ma'am Jen Ayen. Oh, watching from Cotabato po ni siguro si Ma'am Jen Ayen. Ugasan ni siya karon.
0: Ah, si Jen Ayen. Hello, Gina.
1: Shout out to saka, you. Si Carl Stephen Parba. Pa-shout out, Pastor. Watching from Bilar, Bohol. Yes, of
0: shout
1: course.
0: Shout out sa inyo. Hello.
1: Yes, of course. shout out, Carl Stephen Parba. Pastor Eliezer Carpintero, yahamaning mga ano te.
0: Mga
1: player ni Pastor Eliezer to. Puro to magagaling eh. Mabibilis at saka malalakas mga katawan. Kahit mga bata pa.
0: Tapos yung ano din, yung mga taon ni Pastor Neil, di ba?
1: Oo, yung mga...
0: Isa ka doon. Kayo, mga taon yung magagaling din yan.
1: Magagaling yung mga...
0: Cha-championin din kayo eh.
1: Oo nga eh.
0: Di ba? Hindi niyo mga ano.
1: Ganyan yun. Naman talaga ako, te. Palagi akong mabibilang sa mga championin.
0: Ayos, di ba?
1: Oo.
0: De, pero syempre, may ambag ka naman, Pastor. may scores ka naman din. Obviously, mahusay ka rin.
1: Pag
0: maglaro.
1: Ano, pag malaki na talaga ang lamang yan, makakapasok na ako yan.
0: ibig sabihin yan, ikaw yung pang ano?
1: Pang pababa ng lamang ng kalaban.
0: Yes, oo, yung kalaban. Bababa yung lamang nila kasi papasok ka na. Yes, ganun yun eh. So ikaw yung taga-salba, savior.
1: savior ng kalaban.
0: maganda
1: savior
0: yan.
1: Pala ng kalaban.
0: Pero glory be to God. Ano? Minsan kasi, yan tulad niyang ginagawa niyo ni Pastor Eliezer. Maganda yan kasi nagagamit talaga ng Panginoon na...
1: Oo nga eh.
0: Na avenue yan para abutin ng mga kabataan. Naalala ko nung sa ano eh sa ano tawag to sa nung bata-bata pa rin ako. Mga ano lang naman yun 5 years ago. ano, isa din yan sa unang ministry ko, yung mga youth talaga. So, isa sa mga ginawa namin is yung ano, yung nagpapaliga.
1: Papaliga.
0: Tapos, siyempre, sponsor mo mga kabataan naman.
1: Oo.
0: Magkaroon lang yun ng uniform at saka pakainin mo yun, okay na sa kanila So, ayun.
1: Kahit nga walang kain eh. Okay na. Basta may uniform lang yan.
0: Diba? Ganon. So,
1: pero mas masarap talaga pag may kain.
0: Naman. Oo. Kasi pinagod mo tapos hindi mo pakakainin, diba? pakainin naman. So, yun. Isa yun sa ano. Kasi, instead na yung mga kabataan eh kung ano-anong gawin sa buhay tulad ngayon nauuso na ngayon ng mga ano mga digital mga cellphones, mga iPad, mga ano tawag to mga computers tapos yung mga games na wala nang masyadong physical activity pa. So
1: sa ngayon delikado na yung mga paaralan ngayon kasi kasi may mga ano na eh, may mga barilan na, may mga
0: shout out sa iyo, March, kapatid kong maganda. Nanonood siya ngayon, yung kapatid ko na sumunod sa akin.
1: Ayan.
0: Hi March.
1: Hi Ma'am March.
0: Ayan. Pastor Johnson. si Pastor Johnson kasama ko. So, shout out to you. Shout out din. Hi Glo. Hi. Miss you. Shout out to you. Thank you for watching. Maraming salamat for watching, Marcia. Miss na kita. Ito yung kapatid kong ano eh, siya yung mumodelin sa aming tatlo.
1: Oo. Ikaw naman din 'te, mumodelin.
0: Mumodelin ng ano, so linawin mo 'yan kung anong model. Magkali naman tayo. Baka kung anong model yan, pastor, ha? Modelin, modeliver of ano, lata. Ano, sabi nila.
1: Ano na mga paralan ngayon, 'te? Delikado na eh kasi yun. May mga ilang insidente na may barilan, saksakan.
0: Ay, nako. Lord, yung sa Tacloban, sa ano, sa mga, saan pa ba yun? Basta, meron ding, ano eh, saan pa yung saksakan? Bisaya din ba yun? Or sa Luzon yun? Hindi ko na maalala eh.
1: Marami na mga, nakakagimbal na yung mga pangyayari sa loob ng paralan ngayon.
0: Exactly, nakakatakot.
1: Nakakatakot na. Sa amin noon, te, yung mga pangyayari sa paralan na hindi malimutan talaga namin sa amin.
0: Mm-mm.
1: Yun talaga yung mayroong makaigit sa...
0: Alam ko yung igit. Parang pang ano yan, pasura? Pang grade 1, mga kinder. Pang grade 2. Yan, napapaigit.
1: Hanggang ngayon nga eh, yung mga nakaigit, hindi pa namin nakalimutan.
0: Hindi nyo talaga malilimutan yun. Tandang-tandaan nyo kung sino yun.
1: Ang yung nakaigit ang natutroma, kami natutawa. At least isa lang ang natroma.
0: O, diba? At least yun lang ang problema talaga. Yun lang ba? Yun lang yung pumutok. Wala namang namatay. May natroma lang. Actually, mas maganda pa noon yung gano'n na lang, no? Eh. Yung mas nakakatuwa pa yung maiigit ka na lang kaysa ngayon na grabe.
1: Kaysa nakapatay ka ng tao, nakadisgrasya ka ng tao.
0: Mm-mm.
1: Hindi na bali makaigit, basta hindi lang makapatay.
0: tinatawa-tawa lang namin para medyo gumaang ang natin. Pero totoo naman talaga din yun. Agree ako doon. Bali lang makaigit. Wag lang makapatay.
1: Hindi bali na makaigit. Hindi lang makapatay ng tao.
0: Yes. True.
1: Kasi, kaya kailangan ng mga bata, te.
0: Mm-mm.
1: Ng word of God. Kung ako nga eh.
0: Mm-mm.
1: Kung ako nga ang ano tatanungin.
0: Mm-mm.
1: Kung pwede bang ituro yung word of God sa paralan.
0: Dapat.
1: Ang gusto ko eh.
0: Yes, oo. Dapat.
1: Dapat may ano talaga. Dapat may...
0: Noon, natatandaan ko may tinatawag na religion. Parang ganun. Yes, oo. Diba? Malaking bagay na rin yun.
1: Malaking bagay na rin yun.
0: Nawala na ba ngayon yun? Parang medyo nawala.
1: Mayroon, pero...
0: Hello, Ma'am Lourdes. Alma, shout out to you.
1: Si Ate Dizilo. Gloria. Dizilo, Ate Dizilo.
0: Hello. Shout out sa inyo.
1: Baka naman, narinig ko na nag-ano Ate Dizilo. Nagpapatay daw kayo ng uniform sa PNP. Baka naman Ate, up lang.
0: Uy, bawal yun. Nasa batas yun. Bawal ka magsuot ng ano ng uniforme ng mga
1: hindi,
0: ano.
1: Hindi, pang ano, pang basketball.
0: Ah, basketball. Sabi mo kasi PNP. Sabi ko, ba mag-PNP kaya? Bawal yan eh. Suotin natin yung mga uniform nila. So, pwede yun. Basketball lang.
1: Natawa uroy sila Aring Sala na Mino sa imong live. Oo, te. Tagalog palaka.
0: Tagalog palaka.
1: Palaka na Tagalog ako ngayon.
0: So, ano po kami, yung bilingual. Pwede rin namang trilingual. Pagka naisipan namin mag-English o kaya mag-Korean, mag-Japanese.
1: Pwede, trilingual ba yun, te? Pag naisipan natin mag-English.
0: Magiging trilingual na tayo kasi Bisaya, Tagalog, English. Yes.
1: Pero parang hindi ko yata kaya mag-trilingual.
0: Kaya yun.
1: Kasi ano eh, I don't know how to...
0: You don't know how to...
1: I don't know how to express myself eh. Pag trilingual na eh.
0: You don't know how to speak in English. Yeah,
1: ah.
0: So how can you go to the US of the A? I'm praying pa naman that you ano join the BGT or the AGT.
1: Madali na lang yan, te.
0: Oo nga.
1: Madali na lang yan pag English talaga ang kausap mo. Bakit ganun, te?
0: Ganto kasi yon. Well, hindi kasi sila particular sa grammar. Ang importante sa mga ibang lahi, maintindihan, magkaintindihan kayo. Dito sa Pilipino, magkamali ka na ng was, where, what, ganun.
1: Oo,
0: mga
1: nga,
0: grammar. Mga
1: sa ano, grammar tayo, ano tayo dito?
0: Masyado tayong maarte sa grammar.
1: Masyado tayong maarte sa grammar.
0: English. So ano ba yan? Ang importante, makapag-communicate ka ng mabuti. Maintindihan ka ng kausap mo. Yun lang naman yun eh. sa kanila yung grammar na yan, pag talagang may ginagawa kang formal letter, business letter, or whatever, ganon. Pero pag yung ordinary daily conversation lang din naman, wag na natin anuhin yung grammar na yan, magkamali lang ng isa, pagtatawanan na natin.
1: Oo nga eh. Yun nga ang ano te, eh, yung, yung Bisaya na tindog in town day. Hindi ko alam, English pala yun.
0: Tindog in town. Paano naging English yung tindog?
1: Diba ten, Bisaya? Oh. Ten dog in town die. Diba? English.
0: Tama. Ten dog
1: in town die.
0: So, sampung aso in Tagalog na nasa bayan namatay.
1: Namatay. English pala yung tindog in town die.
0: English talaga. Tama, no?
1: Diba?
0: May mga Bisaya na English talaga eh.
1: Diba?
0: Oo.
1: Shout out muna natin si ano te?
0: Sina?
1: Si Ate Dicilo, yung ano ko. Big sister ko doon sa ano? Big sister ko doon sa Carmen.
0: Shout out
1: si
0: to
1: Ate Dicilo, tapos si
0: thank you for watching.
1: Si Joyce Gigento is watching.
0: Hi Joyce.
1: Tapos si Roy Brands Gomban watching from of course from Cotabato.
0: Mm-hmm.
1: Regards ko nilang Ate Lai og ni Jaira og ni Sir Bong og sa Tibok Simbahan. Enjoy watching Roy Brands adto sa tasan ni request og kusog.
0: Sige.
1: Let's go.
0: So, mamaya kwento namin.

0: So, okay, Kusog,
1: ano, ano ba ang kwento ng kantang yan?
0: Parang in-admit niya sa sarili niya na wala talaga siyang, parang wala siya kung wala ang Diyos.
1: Correct. Yeah. We are nothing without
0: God. We are nothing kung wala ang Diyos. Kasi sa buhay-buhay, kahit sa kaninong buhay, nandun na talaga yung mga problema.
1: Yes.
0: Pressure sa life, mga ganun. Kahit nga mayaman eh. Marami pa rin pressure sa life. Ay, nako. Lalo na tayong...
1: Yayaman pa lang.
0: Hindi naman pobre, hindi din mayaman.
1: Hindi rin. Mayabang lang.
0: Mayabang lang. Yun lang naman ang meron tayo eh.
1: Yabang.

0: Ne, nagjo-joke lang po kami dito ah. Pero syempre mayaman ang aming Daddy Lord. So hindi naman kami niya pinababayaan. Yan.
1: Hindi naman sa ano eh. Ang pagka kung sa biblical tayo ano. Hindi naman physical at saka material yung basehan kung mayaman ang tao eh.
0: Correct.
1: Ang tinuturo ni Paul, kung kontento ka lang.
0: Yes.
1: Yan yung yan yun ang tunay
0: totoong
1: na
0: kayamanan.
1: Kayamanan. Oh. Yung kontento ka.
0: Correct.
1: Kasi kahit mapuno ka pa, kahit sa'yo pa yung buong daigdig, pag hindi ka kontento, wala din talaga.
0: Correct, correct. Totoo yun.
1: Kaya yan, si Ate Dicilo ate, ito yung big sister ko sa Carmen at saka yung si Pastor Eliezer at saka yung si asawa niya, si Ma'am Danesa. Yun yung mga close ko talaga doon sa Carmen.
0: Sa Carmen, dito sa Bohol.
1: Oo, dito sa Bohol. Ito si Ate Dicilo, ito yung tagabigay ng... Ano ko?
0: Ng
1: jersey.
0: Oh, so, sponsor.
1: Kahapon, sponsor yan siya ng jersey ko eh. At saka si Pastor Eliezer eh.
0: Kaya palang gaganda ng mga jersey mo. Pastor
1: naglalaro Jordan. Ako kahapon na libre yung jersey ko. Dahil kay Ate Dicilo at saka kay Pastor Eliezer.
0: Shout out po sa inyo.
1: Thank you so much, Ate Dicilo. Baka naman mayroon pang iba.
0: Tsaka, ibang kulay naman. Anyway, so minsan ano itong pag-host natin na ganito, pag-DJ natin. Nakakauhaw din ano. Kaya shout out naman sa mga kapihan diyan na malalaki. Hindi pwedeng i-mention.
1: Malalaki.
0: De, joke lang po. So ganun po talaga. Ngayon medyo nag-iba na, nagkaroon ng pagbabago ng konti yung ating Evo Moments. Kasi masaya na dahil dalawa na tayo. Nung una, nung nagsosolo pa lang ako, hindi ko alam. Kasi ano, meron akong radio program before sa Losonson. So medyo hindi naman ako bago na dito sa DJ ba. Kaya lang nanibago kasi for so many years hindi ako nag-DJ. Tapos yung sa Luzon, AM station naman 'yon. So may mga kasama rin ako. Kaya nga ang may mga bansag kami, sino bang nag-imbento noon? Lady Dowley. Ah, si Mami Ellen. Ang sabi niya, tawagin daw namin ang sarili namin ng mga lady. Kaya ako ang pet name ko sa radio noon is Lady Mari. Mari kasi Maricel, short for ano. So Lady Mari, tapos yung iba Lady Ellen, Lady Lisa, Lady sino pa ba 'yon? Lady Cha. Tapos, ano ba, nalimutan ko yung pangalan ng isa. Tumatanda na talaga. Nalimutan yung pangalan. So medyo, tapos ako yung gumagawa ng ng program, ng script. Kasi may segment kami. Bawat isa sa amin may segment. So nasanay talaga ako na may kasama. Kasi mahirap magsolo sa booth eh. Parang lalo ako introvert. Sige, pagsuluhin mo ko, di lalo akong tatahimik, di ba? Ganon.
1: Ate, shoutout muna natin si Sir Jim Boy.
0: Ay, Sir Jim Boy, shoutout to you.
1: Shower out, Chip Lagan.
0: Shower out to you.
1: Chip Lagan. Amping diya sa imuhang naiputangan, sir. We are enjoying our time here.
0: Yes, amping sir, kung nasaan ka naman ngayon. Laagan talaga eh, si sir. Pero nakakaingit yung gano'n, ano? Kung saan saan
1: nakakarating. Anywhere you are in the world, sir. Yes, amping diha. Anywhere you are in the world.
0: That's English, ha?
1: That's English.
0: Yeah, you are English today, ha?
1: I'm English today. Mayroon na lang tayong ano, te. I think, mga 40 seconds na lang siguro.
0: 40 seconds. Marami pa yun. Mga siguro makakaano pa tayo ng mga 2 songs. kung kakayanin. Kung hindi naman, edi.
1: Anuhin na lang natin. Tatapusin na lang natin to sa ano?
0: Sa kwentuhan.
1: Sa kwentuhan. So, salamat kayo mag-egsuunan no, sa inyuhang mga igdulungog. O sa sunod na pod nga higayon. Sa alas 4 sa Domingo sa hapon, paingon sa alas 5. So, keep in touch lang. Kuan lang ka ng update-update lang ta. Katong mga suki ng ating paminaw nato diha, ayaw mong kalimot kada alas 4 nga to sa alas 5 sa kada Domingo.
0: Yes.
1: Ikaw ate.
0: Thank you po for watching. Thank you so much for watching sa aking 4,000, 5,000 viewers. Thank you so much to you. Shout out Alma. Ma'am Lourdes, Pastor Glo, and March, aking kapatid na Momodelen. Salamat for watching. And sino pa ba? Minsan, ay, ang aking pinsan! Carmela Jane! Thank you for watching. Miss na kita. Ito yung isa sa mga pinsan ko na ang ganda talaga. Maganda to eh. Noong mga bata pa kami, ang ganda talaga ng mukha niya, maliit na maganda.
1: Maganda diba, talaga Jane? Siguro kayo, te. Mga sa mga bata-bata. Kasi oo, maganda sa, din na nga kayo ngayon kahit may mga edad na eh.
0: Talaga nag-agree, no? Oo. Oh. Hindi man lang tumanggi.
1: Okay.
0: Umuo talaga ako, mga viewers. Yung sinasabi ni Pastor Johnson, hindi man lang ako tumanggi.
1: Okay, let's go.
0: Hi, Jane. Thank you for watching. So,
1: ang Ginoo, magapanalangin ka ninyong tanan. Next time na po, Pastor Jimmy Balaba. Okay,
0: see you next
1: Balaba.
0: Sunday. Evo Moments sa 105.5. 4 to 5 p.m.
1: Yes.
0: Next Sunday again.
1: Next Sunday again.
0: Bye. Thank you for watching.
1: Thank you for watching. God bless you all.
0: God bless.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Vibe 105.5.
1: Louder than your weekend plans.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: 105.5.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Vibe 105.5.
1: Louder than your weekend plans.
2: Yes, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Vibe Nation! Time check is 6:06 in the morning. Yes, mayang buntag ka rin yung diha, no, sa mga bago pang nakatune in sa Vibe 105.5 FM. Yes, good morning, good morning. And also, we're live. Hi, live! Hi! Wow! Very, very early. Hi! Shout out to Marchie. Oh, usa sa banggiitang gitarista. Wow! Good morning, guys. Pag-istoryahon karon. Ato ang topic karong buntaga, which is a very, very medyo seryoso. Seryoso. Oo, pero ang istorya dili seryoso. Daghan yung makarelate ani, especially sa mga managhigala diha. Sana yung mga friendships over there. Ang atong pag-istoryahan karong buntaga, competition ba or support kung ang higala nimo murag imuhang kontra? Hello, what if? Ay! Murag, naka-experience ba ko ni murag wala pa man hinuon po? Hi! Good morning, Ate Christy Faith Ibanez. Good morning, Bohol. Good morning, good morning. Ni hao! Ate Christy Faith nga nakakaroon sa China. Gikan sa China! Musta diha sa China, te? Ni hao na manok, ni hao na mamoy. Basta kita ng mga ni hao. So mga ka-vibe na karong buntagas, atong isgutan ng usa ka butang nga usahay dili kanunay. Uy, nga dili na to dayon mabantayan nganong usahay ang usa ka higala. Hala, acha. Wa na. Purag namahaw na si Gano. usahay. Usahay ra gyud. Usahay ang usa. Kahigala murag dili na supporter kundili mura na og kakumpetensya. So alita, unsa ang healthy competition? Healthy dili na siya kanang kuan ha. Kanang sige contest competition lahi na siya. Una sa tanan, no? Una sa first of all. Dili dautan ang competition. Siyempre, dili man gyud na. Sa tinuod lang, ang healthy competition, makatabang pagani nato na nga kanang mahimong mas kugihan. Sana all kugihan. Mas disiplinado o mas maayo sa ato ang mga gibuhat, no, sa adlaw-adlaw. So, pananglitan na kung pareho mong naningkamot sa trabaho, negosyo, or sa inyohang pag-eskwela, ug ang kalampusan sa usa mahimong inspirasyon sa usa, maola siya'y gitawag nga healthy competition. Kanang malipay ka ba nga ang kalampusan na sa imuhang amigo ug amiga, di ba? Siya pud likewise pud siya nimo. Muli gitawag na siya og healthy competition. So ang pangutana, kanus-a mahimong toxic? With a big letter T. Apan lahi na ang sitwasyon, mga ka-vibe, no, kung masuko siya kung ikaw ang malampuson. Di ba na ingani? Ala, ka-thrilling ba ni, no? Kanang imong amigo bitaw murag dili siya malipay sa imuhang maayo nga balita. Hello. Kanang sige siya og compare sa iyahang kaugalingon ug sa imuha. Hello. Og usahay, no, murag gusto pa niyang mapakyas ka kung naingani no nga mga amigo. Shout out inyo diha. kung mauna mauna ang ku ano, if ever maumagali na ang mahitabo, dili na na siya healthy competition, mao na siya gihatawag og toxic competition. Ay, grabe pagka toxic. So mga ka-vibe, no, ang tinuod nga support system, ang tinuod nga higala yun, no, dili makuyawan, dili ang tinuod nga higala dili makuyawan sa imuhang kalampusan, na siya pagani ang muingon, congrats, I'm proud of you, my friend. Bisag wala pa siya nakaabot sa iyahang kaugalingong tumong. Oo, ano. O, maski ako, no, sa ako ang mga barkada, sa ako mga friends, diya, ano. Oo, grabe kayo sila, kanang, grabe kayo sila ka-supportive. Oo, sa ako ang pagkanta, sa aki ang pag-DJ. Oo, they are very, very proud of me. Kana makadungog, bitaw ko nilang, ay, sabihin, congratulations. Oh, I'm happy for you. Oo, niyabibig ko. Tubag po ko, thank you, I'm happy for them. Hi! Sino? Segway lagi ba? Oo. So para ninyo mga ka-vibe, no, unsa ang maayo sa usa ka friendship? Oh, kanang magtinabangay ba? Magtinabangay aron pareho nga pareho mo mulambo or makikompetensya. Pero walay kasi na, nindot na siya, no, kanang ingana ba nga, wala dyan ka na, dili maibog, oo, kanang dili maibog, masina ba sa imuhang kanang, imuhang mga achievement in life, oo. Kung naka-experience na ba mo ano yung mga muraga, dili malipay ang imuhang higala sa imuhang success. Oo, naaba ko. Oo, isipin ko, murag, hindi nila sinasabi. So mga ka-vibe, no, naagi tayo mga friends out there nga kung makapalit ka og bag-ong sapatos, no, muingon og ganang nice lagi na imong sapatos. Yeah, muingon dayon siya og ganang pero mas nindot ako ang paliton sunod. Ah! Dili gyud siya paiwit ba? Oo. Oh, kanang dapat mas nindot ang iyaha. Ah, grabe siya. Oo, kanang abihan mo kanang i-compliment bitaw ka sa iyahang iyang isulti ni mo nga. Nice, again. Oh, nindot bitaw ka. Ay, yung angayan ka. Oh, lahi da, ito ang iyahang isulti. Oo, comparison na di ay. Oo, ikaw friendship ha. So mga ka-vibe, no, ang kalampusan sa imong higala, no, dili gyud pasabot ang napildi ka o lahi-lahi man taog ka na nga lahi-lahi taog timeline na sa ato ang tagsa-tagsa kakinabuhi, no, kung mulampos ang imuhang higala o imuhang friend, dili ka na mukuha sa imong higayon nga mulampos usab ka, no. So don't go away mga ka-vibe ha, kaysa ato ang sunod nga bahin ng atong hisgutan, ang mga ti mailhan nga ang usa ka friendship ni Muriha, no, mahimong nahimong competition nga imbis nga panagsuporta. Ay, hala! Og unsaon nato pag-atubang ni ini. So padayon lang ta diri ha mga ka-vibe. With DJ Chabel sa inyong programang na Pukaw na Vibe, only here on your home of Good Vibes Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.

0: Relax. You found the frequency
1: that feels like home.
2: Vibe 105.5.
3: Yes, and once again, good morning, Vibe Nation. You're still listening to Vibe 105.5 FM with DJ Shabam! Grabe ang pagkasagit, ha? Shabam, ang dahilan. Sa mga ka-vibe, no, nakapangapi na mabuli, ha? Oo, sa mga nangapi na liha, no, sa mga mahiligin o kape, pangapi na mo, ang amulag si DJ Rick Rick. No, so, sa mga nag-andam-andam na sa ilang mga pamahaw, diha, no, sa ilang mga tagsa-tagsa kapanimalay, kaya syempre, klase na baya po, eh, no, ang atong mga estudyante, ang atong mga pupils, ang atong mga college student, I think, mga college nga, kuan nagaklase ay mo kalimot, ha, sa pagpamahaw yun mo. Oo, dili ta pini magpapas mo karong panahuna. Kay syempre labi na sa mga estudyante, no ayo gyud mo papas mo. Oo, sa atong mga tabahan kita yung tanan, basta kay kaon kumain tayo. Habang nabubuhay tayo, kumain tayo. And also syempre shout out sa atong mga karinderya vendors, especially sa Kin and Surge Eateries at Bang, sa mga karinderya vendors diha, so, no nga, usa sa mga pinakasayo nga mang mata. Oo, medyo yungit ako daan og S, pero murag mas mo yungit. Diyo ko katungod na niya ako nga, may nagbabadya sa ating ngipin. Masakit siya. Oo, dahil sa chicken ito. Oo, nag-chicken kasi ako kagabi. Ayun, oo. Oo, no, so shout out sa ato ang mga nag-jogging-jogging, nag-workout-workout diya karong buntagan, no? Oo, sa mga nag-jogging-jogging diya sa grandstand, sa mga nag-zumba-zumba diya sa plaza. Oo, tarunga diyo din yung kiay-kiay, ikid-ikid diya, ambak-ambak, syagit-syagit diya, ha? Yes, good morning ninyo. And also sa itong mga live viewers, shout out to Stephen Hernandez watching from Davao City. Wow! Nakaabot na yun ng Davao, ha? And also to John Philip King, ha? Yes, good morning ninyo, guys. So, babalik na tayo. Sa ato ang unang bahin ganihan ng mga ka-vibe na atong nasabtan nga dili tanan nga competition gyoda daotan na kung nagdasi ka kini sa usag-usa nga mulambo, mahimong healthy kini. Apan karon, no, ato ng hisgutan. Unsa may mga timailhan nga ang friendship mahimo ng competition imbes nga panlag suportahay. Timailhan number one. Dili siya malipay sa imuhang kalampusan. Kanang nakadawat ka og promotion sa tabaho. Oo ka lang, nakapasar ka sa imuhang exam or naabot ni mo ang usa ka damgo or kanang nahimo ni mong uyab si crush. Ay, sana o lang uyab. Oo, imbis nga ka lang ang gusto ni mo nga madungga ni mo sa imuhang igala kay congratulations! Ingana, murag si Kuan, katong nasa. Kuan, sa una bitaw si congratulations. Oo. Ang imong madungog naman hinuon kay, swerte lang ka. Hala! Grabe, ha? Or usahay ka ng walay reaction. Oo, ano man, akamu, ha? Alay, mga inga, inay, mga higala nga, ingana, ano nga, murag ka ng mga siluso o silusa, ha? Oo, ya kanang ang tinuod nga higala malipay gyud ano sa imuhang kalampusan bisan na wala pa siya naabot sa iyaha o mo ni tinuod nga amigo og amiga timan ina. Ikaduha, pirmi kang gina-compare. Oo, nga imbis nga i-celebrate ang inyong tagsa-tagsa kakusog, no, oo, iyuhang mga kalampusan, pirmi na lang murag adunay comparison. Kanang mas paayo pa si ano kaysa nimo kanang ingana bitaw. Nakasuway ba kog ingani as ako ang mga kuan pada murag sa una nga tig apil ko og singing competition. Sumasali ako ng mga singing competition noan. Before pumasok si DJ Sabel sa pagbabanda, oo lang ko kontis ako. Oo. Parang nililibot ko yung tibuok buhol. Sa mga konsamot na og mayos. Sus, ginuo ko daghan ka yung singing competition yung maghalas ka daw din na muli. Oo, kasyempre, tibuok mayo ba kadahang pista. Oo, mga nadaghan kayong mga singing contest. O nakasuway ko ano sa una ka na nga nga i-compare nga. Kanang i-compare ko sa ako ang kontra bitaw sa kanang singing contest nga kanang mas maayo pa man siya ni mo. Oo, kanang ingana bitaw. Oo, kanang murag ang imuhang friend kay murag way salig sa imuhang kakayahan no? As a singer, as a friend, as a kuan. Basta kay maon to siya. Oo, kanang murag wala siya salig bitaw na ako nga kanang dili kumadaog. Oo, wala siya salig sa ako ang talent. Ha? Pero, kumpiyansa ka, nanalo. Nanalo ako nung time na yon. Oo, diba? Kanang ingana ba? Kanang maingan siya, mas maayo pa si Anonimo kaysa Nimo. Ako gani, mas una pa ko ana. Ingana ba? Oo, nga naman mo ha. Hinumdumi ha, mga kabay, ang friendship dili competition kung kinsay mas labaw. Oo. Ikatulo, no? Muraga na ay kasina. Normal nga usahay no makabati taoga gagmayng kasina. Apan ang importante no mga ka-vibe. Dili na to kinitugutan nga kanang unsa tawag ani ha? Kanang madaog. Ay, madaog ang atong pagpakighigala. Wow
2: naman.
3: Kung tinuod ang imuhang higala no ang iyang kasina no himuon yang inspiration bitaw no kana ingana ba na may uban gud ingana kanang maibog siya nimo oo pero kanang kaibog niya nimo himuon na niyang inspiration no para mas kanang hala kanang ala ninduta na niya oy oh, ninduta nimo friend oy kaingani ka oo kanang naala kay naabot naala kay kanang mga achievement in life oo dili nimo siya himuon kanang kuan para nimo nga competition para nimo himuon na siya mong inspiration para ikaw pud maingana pud kapuhon di ba oo ganun yun wow dili kay hinungdan aron ipala ipahilayo ka or kanang paub kanang bitong kanang i-down ka di ba nauna sa reaction. Oo, sa mga ka-vibe, no, unsay angay niniyong buhaton, no, unsay angay natong buhaton. Kung nabantayan ni mo no, nga murag aduna na competition sa inyuhang friendship, ayaw dayon og judge. Don't judge the book by its cover, so cover it. Don't cover the judge. Don't you wish your girlfriend was hot like me. Ayaw dahil yun na i-judge. Istoryahe siya. Istoryahe ng imong amigo. Kung mahimo. Istorya, good mo. Heart to heart talk. Nga naman na. Usama gil po na. No, dili gil mawa ng good communication. Bisan, basi na may mga aduna, may mga kanang misunderstanding ba? Or mga personal nga giagian nga wala ni mo nahibawan mo orang kinahanglan ninyong istorya sa usag-usa. Oo, lami mang gunang ingana no nga nga mag-share-share po mo sa imong mga barkada ma o mo mag-isip kumustahay mo o okay, baka friend o how are you friend? Samot na ganang bagong gibuwagal imong friend? Oo, lami kaya na siya advice na nga friend. Hello friend. Deserve. Oo, kala mga barkada nga, ingana, bitang mga amigo nga sungugan, oo nga, imis mo advice, kay mo yung siya, deserve ni mo na, nagbuwag mo, deserve. So, kanang, apan kanang kung padayon o ang pagpaubos, kasi na o dili maayo ang pagtratar no, sa imuhang amigo or amiga, kanang, murag importante usab nga kanang, protektahan ni mo ang imuhang kaugalingong kalinaw. So ingana namang galing iyahang gipakita no nga kuan dapat na lang gid mo mag FO ayan na ning laban. Good morning sa ato ang mga security guards nga always mang labay. Oo, ato mga shout out sa ato mga security guards. Good morning ninyo guys. So sa inyong huna-huna mga ka-vibe no, unsa ang makapalig-on gyud sa usa ka friendship, di ba? Always yun kaning pag dasigan, kanang pag dasigay, pag kanang kuan ba? Kanang dasigo nimo ang dasigo ninyo ang usag-usa, oh. Pag tinabangay, oh kana nindot na og kanang pag kanang malipay sa kalampusan sa usag-usa. Wow!
2: Wow naman.
3: Oh,
2: wow.
3: Sa mga ka-vibe, no? Wow. Naatay mga, naagitay mga higala nga kung mupalit ka og bagong cellphone. Ala, moingon og nice lagi na. Pero di put siya pa luping. Moingon po siya nga. Pero kanang mas latest ang ako ang paliton sunod. Oh, di siya magpaiwit, day. Di ba grabe siya? Oo, so mga ka-vibe, no, ang kalampusan sa imong higala, dili makapakunhod sa imong kahigayunan sa nga mulampus. Oh. Ang adlaw mo sidlak para sa tanan. Oo, pero karon asa man ang adlaw, karong adlaw mo, wala lagi ang adlaw. Oo, ayaw, intan ka, wan ka, mang labap ako. Oo, akong mga nilaban nito, gatong na. Ayaw sa kawan. Oo, murag... This past few days, umuulan, kaya ako ang mga nilabhan, wala pa dyan ko pang kapanglaba, so nila dyan ko mang laba. Kaya marag, una tayo masuot ani. So ang andlaw, no, musidlak para sa tanana, lahi-lahi lang, og oras. Busa imbis nga kanang maga, tinanaway, mas tindot nga magtinabangay og magtinukbud sa usag-usan, no, padulong sa inyong mga damgo sa inyong kinabuhi or sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Yes! So mga ka-vibe, ha? Don't go away. Alara mo, ayaw mo balin. Kaysa atong sunod nga bahin o atong hisgutan, nga nung ang tinuod nga higala, dili makipagkompetensya sa imuhang kinabuhi, kundili mahimong usa ka pinakadako gyud nimo nga supporter. Wow! So patayon lang, ha, diri sa Pukaw na Vibe, only here in your home of Good Vibes, Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: Yes, and once again, good morning, good morning, good morning, good morning, Vibe Nation. You're still listening to Vibe 105.5 FM with DJ Shabang. So babalik na tayo. Babalik na tayo. So sa ato ang panlaga hisgot karong buntaga, no? So karon no ato nang tubagon ang pangutana. Hala, ang pangutana. Unsa gyud ang papel sa usa ka tinuod nga higala sa imuhang kinabuhi? Is it a competition or a supporter? Wow! So ang tinuod nga higala ha, dili mahadlok sa imuhang kalampusan. Kung tinuod gyud na siya no ang usa ka higala, dili gyud na siya mahadlok nga mulampus ka sa imuhang kinabuhi. Hinuon, malipay na siya no sa matag milestone gyud nga moabot sa imuhang kinabuhi, kay kabalo siyang ang imuhang kadaugan na dili iyahang kapildihan. Di ba? So magtinabangay no, dili ka nang magtinabangay uga paubos. Oo, ang friendship dili gyud na lumba kung mas mauna nga, kung naay mas mauna nga moabot sa finish line. Oo. Ang friendship ng usa ka panaw nga diin pwede mo nga magtinukmod pataas. Oo, pataas ng pataas, hindi pababa ng pababa. Spaghetti. Di ba kung mapildi ang usa, tabangan. Kung mudaog ang isa, pakpakan. Sa mga ka-vibe, hinumdumi nga lahi-lahi taog timeline sa atong kinabuhi. Usahay ang imuhigala mo ay unang mulampus. Oo. Usahay, oo. Sunod na po, ana, ikaw na po, oo. Ikaw na po, no. Or usahay, ikaw ang una nga makakabot sa imuhang pangandoy. Oo. Apamdili, kinirason ha nga maga. Kanang magsinira ay kay ang kinabuhi no dili gyud na siya race. Oo, dili kanang contest, lahi-lahi ta og panahon sa pag-abot sa ato ang magadamgo. Oo, so kung kamo mga ka-vibe no, kung nakabati mo kanang kasina, normal ra gyud, normal ra gyud nga kanang usahay makabati gyud ta og kasina. Oo. Apan, no? Ayaw kinituguti nga mahimong hinungdan ngo, nga mo ay makaguba gyud sa imuhang friendship ka nang maibog-ibog ka, ibog-ibog. Oo, ayaw gyud na ka na. Ma-FO gyud mo kadugayan, ana. Oo. Ganahan mo mga ma-FO. You want FO, mga friend? Ay. Nanawagan. Oo. No, kanang imbis kanang himua kinino nga inspiration sa inyo ang mga kinabuhi niya. Pangutana inyo ang tagsa-tagsa kaugag kaugalingon ko. Unsa may akong mahimo aron mulambo sab ko? Oo, di ba? Imong imo siyang inspiration. Oo, kanang paglambo sa mga friend para ikaw po imong kaugalingon. Ay, mulambo pud ka puhon-puhon kay moabot ta man pud ang imuhang time, puhon-puhon time will come at the right place at the right time. Yes, yes, yes. So, kinsa ang higala nga gusto ni mong pasalamatan karong adlaw? Yes, mga ka-vibe, no? Kinsa man na? Oo, syempre, kanang higala, yun no, nga kanang pirming mo tuon ni mo. Oo, kanang mutabang ni mo, bisan ka lang walay kapalit. Wow!
2: Wow naman!
1: Oo,
2: wow.
1: Kanang mga higala, wow, nga malipay sa imuhang kalampusan nga murag siyasad ang nilampos. So maunay tinuod nga angay, tinuod nga higala nga angay gyud nimo pasalamatan. Thank you friend, kani abot ka sa akong kinabuhi friend nga naa ka pirmi. Oo, nga ni support ka nako pirmi kung naa koy mga problema, na ako ay kadangpan. Ingana ba? Wow. Oo, kanang na ako'y maistoryahan sa akong mga maoy, sa akong mga happy moments in life. Thank you so much, friend. Oo, sa mga na, kamuha sa mga itong mga naminaw di, ano, sa kung asa man mo karon no, o kung kauban man niyo yung mga friend or later kauban ninyo sa eskwela, sa tabaho, o pasalamati sila. O atong mga live viewers, guys, thanks your friends. O syempre, sa mga ka-vibe, ang tinuod nga supporter. Kay kung mudaog ka, siya pa ang mas kusog mo post nga proud of you kaysa nimo. Yes, tinuod good ni. Oo, kulumitang matingan na lang ko kay na ako mga amigo na ipost sa Facebook nga, I'm so happy for you. Sila yung maunang mag-post. O, imbis ikaw may mag-post una, wala, sila may mas unang nga mo post kaysa nimo. Oo, matingan na lang ko kay, uy, nay, mo duulim. Uy, congrats. Ano ni congrats mo ni siya na ako, ha? Oo. Ang ano di, ay, kung ano, hala kay bola, lagi ka. Ang kay mo hang friend, kay ga-postman. Oo, kanin yung mga friends. Ay, oo. Huwag ang tinuod nga, barkada, no, kung mudaog ka. Ang unang pangutana kay, ang una ginan nilang iingon, no, kung madaog ka, or asa ka madaog, ay, libre. Libre naman dyan. Mali, tinuod nga. Dali na ba? Mang libre ka naman. Alam mo, bayago na yung libre. So, ka-vibe na ang tinuod nga friendship, dili gyud. Suk dun kung kinsay mas taas ang naabot, no? Suk dun kini kung giunsa ginin yung pagdasing gusang-usang. Mutubo mo lambo o mahimong mas maayong tao. Kaya ang tinuod nga higala, dili makipag-kompetensya aron mapildi ka. Ang tinuod nga higala, mupakpak siya o aron madaog ka. So, mga ka-vibe, ang kalampusan sa imong higala, dili hulga sa imong kaugmaon, sa inyong kaugmaon. No? Ang tinuod nga friendship mo ay mao ang pagtan-aw sa kadaugan, sa usa, isip, inspiration, dili competition. So mga ka-vibe, kung naamoy mga higala nga perming nagdasig nimo, nagtuogid sa imong abilidad o malipay sa imong kalampusan ng ampingig yun na siya. Oo, ang pingig yun na. Okay, kung ikaw man ang higala sa uban, palingkamuti nga mahimong klase sa tao nga dili manghinaot nga papildi sad ang uban, no, kundi malipay sad ka kung mulampo sila, no. Kaysa katapusan, ang pinakalig-on nga friendship dili nagatukod og competition, nagtukod kaniog pag sinabtanay, pag suporta og tinuod nga malipayon sa kalampusan sa usag-usa. Oo, so mga kabay, mas nindot ang kinabuhi kong imong higala, dili imuhang kontra yun, kung dili imuhang kusog og inspirasyon sa imuhang kinabuhi. Wow! A round of applause! So mga kabay, ha? Ayaw mo biya, kay mo balik pa si DJ Shabel sa inyong programang Pukaw na Vibe, only here on your home of Good Vibes, Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.

0: 105.5. Louder than your weekend plans.
1: Oy. Yes. So once again, good morning, Pam Nation. Time check 7:31 in the morning. Oh, so nakapamahaw na mabulihan, no? Namahaw na ba mo? Oo, ayaw mo kalimut ha sa pagpamahaw. Good, importante, good ng pamahaw ha. Yes, I am so happy kay Murag na nagyoy adlo. Oo, makapanglaban, nagigani. Unta, dili mo uwan. So balik ta no. So syempre agi nagkalain-lain nga sitwasyon no nganong mahitabo gid nga murag ang imuhang kontra. Oo. Ang murag imong kontra ang imuhang higala. Oo. Yeah, so no, so shout out to naditi ko na ni shout out to Marcia Vincent Glee. Good morning, mate. Pa-recognize. Ay, hi Marcia. Oo, bade. Masa naman ba de, ano? So shout out to Jericho Hubak Abeho. Good morning, madam. Ha-ha. Shout out na podcast ako mga boardmate diha sa Calceta, mga payag boys, mga anak ni El Campo Lolo. Yes! Shout out mga payag boys. O, na ako yung mga kailang mga payag boys diha. Oo, sa mga taga Calceta. Yes, and sa to, Pamela. Hi, Pam. Oh, he's watching right now. So, balik ta, no? So, naging mga sitwasyon, no? Naging mga lain-lain nga situation. Na situation in English. Oo. Nga nung ang imuhang mahitabo nga, ang imuhang mamurag imong kontra, ang imuhang higala. Oo, dili man tanan nga higala mahimong kompetensya apan adunay mga sitwasyon gyud nga nganong mahimong hinungdan nga ang panaghinigala ay mausab. So naa tay ang una no kanang nagkapareho mo og pangandoy. Ah, pareho mo gusto sa usag-usa. Oh, pareho mo gusto sa usa ka butang, especially sa palalabs. Ano yung uban ani? Syempre mga friends, parehas og palalabs oy. Pananglitan, pareho mo og i-applyan og trabaho. Oo. Kanang pareho mo kandidato sa usa ka posisyon. Ay nga na ba? Kanang pareho mo og negosyo og talento. Oo. Kung dili husto ang pagtan-aw sa sitwasyon no mahimong mahimo gyud ni siyang kanang competition imbis inspiration. Ay. Oo, si tungod kay nagkapari-pariho mo og mga pangandoy. Oo, maulang na usahay ka lang maibog ang isa, ang alang, di ba pareho man mo, yung usa kaya ka lang pareho sa mong trabaho nga i-applyan, yung ma-promote ka, sus maibog man na siya. Hala, sa ikaduhan, no, ang usa ang nag-una uga kalampos. Ah, kanang ingana nga usahay usara sa imuha ang unang nakalampos o kanang palangnitan kanang ang usa kanang siyamoy kanang na promote og una o kanang siyamoy nakagraduate og una o or siyamoy kanang mas una nga ni dako ang iyahang negosyo nga imbis malipay kano ang usa mahimo nga makabati og kanahang kasina tungod sa comparison. Oo, ang kanang mga ingana. Ikatulo, no, kanang sige compare sa social media. Usahay kanang social media, jud, no, ang kanang makadugang din sa pressure. Oo, kanang pananglitan, kanang makakita siya o kanang mga travel, awards, achievements. Oo, makahuna-huna dayon siya. O, nganong siya nakabuot, nakaabot na ana niya, ako wala pa. Oo, di ba masina siya? Oo, ang dili nato makita nga mga ilang mga pagsulay. Ang dili nato makita mao ang ilahang mga pagsulay ug mga paningkamot. O ikaapat, ki-compare sila sa ubang tao. Oo, usahay dili ang higala ang nagsugod gud sa kompetisyon. Pananglitan, no, mas maayo pa si Ana kaysa nimo. Oo, tan-awa imong barkada, successful na. Kanang naagiingani. Oo, kanang mauna bitong mag-overthink ka. Oo, mo bitong kanang makaingong ka nga, magkanang masina ka sa imuhang amigo. o ang kanunay nga comparison gikan sa uban gyud usahay mahimo nga hinungdan sa kasina ug ka malayo ang inyohang friendship. O may pa imong kuan nimo, may pa si kuan nimo. Oo, mga ingana ba kanang kanang word nga may pa. Ah, ang ano man ha? Or tanawa imong barkada kanang maingana kanang na. Aa, ikalima no kulang sa pagsalig sa ilang kaugalingon na. O kung ubos ang imong self-confidence sa isa ka tawo no, kung ubos ang ilang self-confidence usahay tanawa niya ang kalampusan sa uban ng imbis nga ma-inspire o mahimo siyang mas ma-insecure na hinuon siya. O, ikaunom no, dili maayo ang communication mo. Gini akong gingon, ginihan no, good communication sa tanan-tanan, gino, even sa relasyon. O, sa ma, sa imuhang uyab, sa imuhang pamilya, o sa imuhang higala, nin mo, gini ang dapat nga na ay good communication no. Kaya syempre, okay, usag yun na, usa na sa makapalig-on na sa inyohang friendship, sa inyohang relasyon, ka lang mag-istorya, gyud mo, o istoryahan ninyo ang mga problema sa inyohang kinabuhi, o ngala na siya, timan ina ha. Kaya na may higayon mga kabal nyo nga misunderstanding lang di ay, o panangalitan, abi niya nga wala, kanalipay para niya, o abi ni mo nga nasina siya, pero lahi ra di ahi hanggi atubang usahay ang maayong pag-istorya makatabang sa pagsulbad gyud sa inyohang problema. Oo, ikapito, gusto pirming mauy labaw o kaniingaling aduli mga tawag yun yung kanang gusto sila pirmi ang center of attraction. Oo, palanglitan, dili gud sila gusto nga malabuan. Dapat mas labaw pagid ko nimo. Unya og molabaw ra mangga tingali nga malabuan ka dili pwede. Dapat mas malabaw pagid ko. Oo, og matupong madili gid molabaw gid ko. Oo, gahig ulo gid oy. Oo, kanang pirmi silang gusto nga sila ang bida ba. Sa ilang sa teleserya. Wala sila kahibo silang kaugalingon nga sila na di ang kontrabida. O ka nang lisod mo dawat kung ang uban mo ay gidayig o kanig yun. Sunod no, nagkalahi na ang priority sa kinabuhi. O sa paglabay sa panahon na mahimog yung mausab ang inyohang mga tumong sa kinabuhi, inyohang mga priorities. Ang usa focus sa career, ang usa focus na sa family, ang usa gusto na mapuyo sa lain nga lugar, pumunta sa ibang bansa. Usahay dili tungod sa away, kundi tungod sa pagkausab gyud sa direksyon sa ilahang mga tagsa-tagsa kakinabuhi. Sunod no, dili na balance ang friendship. Kung usa na lang pirmi ang musuporta, og ang usa wala nag-appreciate. Oo, kaning ingani. So ang dapat buhatan na ni F.O. na gyud. Ay, grabe. Friendship over, ha? Pananglitan ka na ikaw, rabito pirmi ang mucheer para ninyo. Oo, pero kung ikaw ang nai ka ng achievement in life, kamurag hilong na siya, murag dili siya interested, murag dili siya happy. Oo, kanang ingan na, no, dili na good balance ang friendship. Dapat ikaw, ako malipay ko sa imuhang mga achievement, dapat ikaw po malipay po ka sa ako, ah. Pero kay, kuan man siya, kanang masinahon man siya, so, wala siya malipay. O, sa imong buhaton, ana, aw, F.O., oy, may tataglaing amigo nga true friend, oy, ah. Maka vibe ng tinuod nga friendship dili gyud sukdon kung kinsay mas mauna nga mulampos. Sukdon gyud kini sa inyohang abilidad nga magmalipay sa kalampusan sa usag-usan no, o magtinambagay sa kalisod ug magdasiganay bisan lahi-lahi mo og panahon sa pag-abot sa inyohang mga damgo. Yes. So mga ka-vibe no, natin mga a little bit of advice. Oh, sa unang-una, ayaw ikumpara gyud ang imuhang kilabuhi sa uban. Oh, lahi-lahi ta og dalan og oras gyud sa ato ang mga kalampusan. Muabot og muabot ramang gyud na pohon no. Kung ang imuha gigala na una nimo og abot sa iyang mga damgo, ayaw una-una agyud nga kanang napildi ka. Oo, ang iyang kalampusan nyo, dili gyud pasabot nga dili na sad nimo maabot ang imuhang pangando eh, imuhang kalampusan puhon. Oo, iyaha, iyaha pa ron. Oo, pero bisag iyaha ka ron, no, dapat malipay ka, support ka, oo, kay puhon-puhon, ikaw naman po, no. Ikaduha, himuang kalampusan, kalampusan sa uban na nga inspirasyon, oo. Imbis masina ka, pangutan na imong kaugalingon, unsa akong makatunan gikan sa iyahang paningkamot. O kana nga na ka nang ma-inspired ka ba? Nga wow, nindot ka, ayok ka friend, kaya na-achieve ni mo na. Siyempre ka nang ikaw po sa imuhang kaugalingo, no? Ka nang makaton ka ba nga ka nang maningkamot sad? O maningkamot ko, kaya awa akong amigo na ningkamot siya. O tungod sa iyang pagpaningkamot, na-achieve niya ni nga ka nang hi nai, o na-achieve niya ni nga ka nang kanang success sa iyahang kinabuhi tungod sa iyahang pagpaningkamot. So ang imuhang buhato, no, dapat ikaw pud sa imuhang kaugalingon maningkamot, pag maningkamot pud kahimuon pud nimo siyang inspiration. Oo, kalami alahang imuhang amigo, imuhang usasan sa imuhang himuong inspiration, dili lang kay sa imuhang pamilya, o di ba, dili lang kay sa imuhang mga anak ba na nimo diha, or sa imuhang palalabs ba na nimo diha. Syempre ang higala gyud. O, kanahimuon po din mo siyang inspiration. Wow, nahimuon siyang kuan. O, kanang engineer na ako. Engineer na ka, Brad. O, ay, kabla ka, Brad. Kaya ako po puhon, mahimuon po kong engineer. O, nga na ba? O, di ba? O, kaya nang imo siyang kanang, imuon kang inspiration. O, niya. Ang imuhang amigo, o, isip po sa ka-amigo, ang imuhang amigo mo, motivate ni mo, bitaw. O, nga, kaya ni mo na, pre. O, engineer ko ron, ma-engineer po ka puhon para kauban ta. Kanay nga na mo, nainindot nga amigo. Oo, kanang mag-unungana iba. Oo, kanang og siya kuan pa ni og kanang sa kanang binuang pa ni nga kuan bitaw sa mga damay-damay na to. So mas nindot gyud, no, ang magtinabangay. Oo. So ikatulo, no, istoryaha kung aduna may mga misunderstanding. Oo, kay murag na usab ang batasan sa imuhang higala, ayaw dayon gyud og kanang judge og tingali kan nakita nimo nga murag dili naman ni masya, oy dili naman ikaw ako nailhan sa una, dili man kaingana. Oo, usahay ang usa ka matinud ano na gid nga panag-istorya. Yes, good communication na dyan ang makasulbad sa problema nga dugay na nga naglibog sa inyuhang duha. Kana ra gid good communication, istoryahi ra gid ninyo. Ikaupat, no, ayaw pagtugot nga ang kasinag yun, muguba sa inyuhang friendship. Normal naman nga usahay yun nga makabati taog kasina. Apan ang importante, no, ang imong buhaton inihimuad yun kini nga kanang kusog aron mulambo, dili aron maguba ang inyuhang panaghinigalaay. Oo, last but not the least, pilia ang mga tao nga tinuod nga musuporta nimo. Palibuti ang imuhang kaugalingon, inyong kaugalingon, mga ka-vibes, sa mga tao nga malipay sa imuhang kalampusan, umutabang nimo kung mupakyas ka. Oh. Kaya ang tinuod nga higala, no, dili gyud mo hadlok, dili mahadlok na mo shine ka. Hinuon siya pa ang muingon, og padayon, kaya pa na nimo, mas mo shine pag yud ka, shining bright like a diamond. Grabe, shining, shimmering, splendid. Tell me, princess. Sumpay lagi dayon. Sumpay lagi dayon ba? Diba? So mga kababili, yud sukdon ang friendship kung kinsay mas daghan o naabot sa imuhang kinabuhi. No? Sukdon yun eh, sa paagi, sa pagtinabangay, Jorda. Pagdasig uga, pagmalipayon sa kalampusan sa usag-usa. Yes, yes, yes. Kung ang imong higala, perming makiga, kompetensya nimo og dili malipay sa imong kalampusan, no, ayaw dayon balusi. Padayon gihapon no, sa pagpakita og maayong batasan og respeto. Apan ayaw usab kalimting, ha? Pagpanalipod pod sa imong kalinaw og self-worth. Yes! A round of applause. So mga ka-vibe, no, ang tinuod nga friendship, dili nag-ingon og mas maayo ko kaysa nimo. Oo, ang tinuod nga friendship, gyo, dili dyan na mo yun, mas maayo pa ko kaysa nimo, oy. O ang tinuod nga friendship, nag-ingon og padayon na ara ko diri para mo suporta nimo. Yes, mo ni tinuod nga amigo, amiga. Oo. Busa, no, mahimong klase sa higala nga imuhang gusto usab maangkon, mapinanggaon, matinud-anon ug malipay sa imuhang kalampusan, no. Maunay tinuod nga amigo, amega. So mga kabahan, hinumdumi nga ang usa ka tinuod nga higala, dili mo patay sa imuhang mga pangandoy sa imuhang kinabuhi. Yes. Imbes siya ang siya ang mutabang nimo nga makabot maabot nino busa kung naa kay higala nga perming nagdasig ug nagtuo nimo ampingi ginani niyo. Oo, kung ikaw man ang higala sa uban paning kamuti nga mahimong rason sad sa ilahang kusog, dili sa ilahang kahadlok. Oo, sa so, mga ka-vibe ha, oo. Ayaw mo kalimot, oo. Kung naan yung mga friends, diha kauban ninyo, mga friends, oo. Ayaw yun mo kalimot nga, pasalamat sa inyo ha, mga friends. Okay, thank you. Thank you so much, friend. Thank you so much, Brad. Thank you so much, pre. Oo, sa panay yung mga tawagan, diha, nga naakapirmi para nako, naaka para mo suporta nako. O sa tanong-tanan na kung kalipay, kasakit, or unsa pa na diha, naagagabunay. Muhilak na diha, muhilak. O daghang-daghang kan salamat, friend. Oo, diba? Nindot kayo sa feeling ng ingalan ng magpasalamat. So, mga ka-vibe, no? Magbilin kung usa ka pahinumdom nga ang kinabuhi dili kompetensya sa mga higala. Mas matahom kini nga magtinabangay, magdasiganay, ug magmalipay sa kadaugan sa usag-usaw. Wow, wow, wow, wow!
2: Wow naman!
1: A round of applause to that. Wow. Ayan. Yeah, sa mga ka-vibe, no, mauto ang ato ang topic karong buntaga. Lagandang yung kasalamat, no, sa mga naminal sa ato mga solid listeners, ano, sa ato mga bago pa naka-tune in, yeah, sa atong topic katong buntaga, competition ba or support kung imong higala ni mo muraga imuhang kontra, o unta no daghan mo nakatunan, o daghan mo na learn, daghan mo na sabtan. Sa ato ang topic karong buntaga, no, daghan sad mong na-realize sa ato ang topic karong buntaga. Yes, daghan-daghan kin salamat sa mga naminaw, especially sa atong mga atong live viewers. Yes, thank you so much sa pag-always sa pagtanaw. Anyways, no, ka-vibe, don't forget to follow, like, share our social media accounts, Vibe 105.5 FM, sa among Facebook page, Instagram, and TikTok, no, para updated mo sa mga upcoming events diri sa Vibe 105.5 FM. May pasabog na event na paparating. So abang-abang yun mo, ana. Yes, please do follow, like, and share our social media accounts of Vibe 105.5 FM, ha. Especially siya sa account ni DJ Chabel. Oo, pwede ka ay saan mo follow, mo like, mo share. Oo, follow tayong lahat. Ah!
2: Wow naman!
1: Wow. So, mauna talaga na ngayon kasalamat sa atong mga solid listeners, ha? Sa Vibe 105.5. So, don't go away. Kimubalik pa si DJ Chabel diri lang sa atong programang Pukaw na Vibe, only here on your home of good vibes. Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.
3: Hey, yo, Bobby Danger.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Yes, yes, yes. Nga palangga, mayong buntag sa tanan. Yes, Bunal FM, mayong buntag ha, Ate Mar. Asapod sa tanan-tanan nga naminaw, daradapita sa Bantayan Island, mayong buntag. Yes, sa tanan-tanan nga naminaw, sa paigi paabot. Yes, sa mga taga Liloy FM, Bilyaba Leyte, mayong buntag. So, taralits mga palangga.
1: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Si may sangkap ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C yung makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAG approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madabo pang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix.
2: Sa aming alegria, no, sa nako inaagian nga usa ka ginang usa kono ni siya sa mga users sa Amigos Coffee. So good news mga idol, kaya ako ra ni siyang naagian dayon willing